0: Nde mana kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Eh, chachi ne mai. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififya kunya nomba, fyala aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwingi.
1: Mwisa kama na mayo, na naishiva fyati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifya kudia, ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fya watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tulebika umufundo mumagani. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia no kufikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
1: Ini chachine, kwati fye nilirine ibara. Na ine ndeka vila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishi nkaicho, uleka vila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwawa, narepu, karembula. Ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa umwana ukukula wino no kukwata umu umyobusuma ilu alimuma.
1: Okay, mayo. Ala na demwa sana ati ni nkwata imu mwe wa kunja fwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo kwata mba.
0: Paku kwata umwana uwa maka, nubu umibusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana lekana. Ifya kwata mu umudio chila vushikungu.

Malay mo tumpeke, abo sa sibako, abo ang gulat sa sipuba, takula. Halos yung

man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Osambe wena. Ayi wena man.